ngachir kuzang po kyan bara ke lam de tari ki tin thagi den de ju na he che ple de na bo su ni sen de ra shu de bo chin de karalu che de ngai khatol karin che se shu ni de ngachir den ta shuma zapasa 7:30 to 8 p.m. na lok de ra che ke se shu ni na good night.